enti tuntum nyankopon na da na sesɛ wama ende da eye kesi sa eda we ato ade pe bi ewo ende dui mu no wo chefa bia ne radbe ma wonsaka